skobe to kundurita tu kwamisa yachi kakundu ako bisalu doneno sari tabokesa yachi sala kwa tutatombe ngachitanunga ambe salu chitukule.